Te passe sou pot kay la vi mwen. Pale, fè kom sou a palavel. Fè noa, palavel, palavel, chom. Pò san sakrifis la, lè satan ta vle. Gade, fè kon sa, rele nan tèt mi. Mwen fè konè, kote m kope, nan jè jim kope. Konè ya.

0: Nan prezans ou, leve vò, leve vò, deklare sa ansa. Ya,
1: ya,
0: pa vle gen tan, pou mtan.
1: I wanna hear you sing that song.
0: Oh, ya, we. Nan mette de tout moun nan sal la.